0: ia ia se se tutu sa o la tau pai atu I lo lo pai atina ia nga foi a fei atina la inga ia fa pena a ai ole ole ole nga nuenga na le tu et tono atina ai ole ai e fai lante mi e mana mia I e atina le to inga pai na a ia tele na mala tala na fionga le tu et tau fam tala talai Mo mele tanga te fo ilia le tina ua helpless.
1: Yeah.
0: For example, fo inga leo le tina ua ilia sa mai ena aluia Yesu ma pai le pito nof.
1: Yeah.
0: Ma fo le pito ilalo me ole le ofu tata puai means that e koso lalo pese olo mu. Pai ai. Mo mele sa ilinga le tanga te wale ma wale Le mawa se manolonga po se mapsanga mai anywhere.
1: Yeah.
0: Ai foi la le si tala. Le tala le ti le e le tina. O le tina wa oti la na tani. E no foto tasi. Ai wa fata mai langa tama wa oti. E I le nuu le ta o le nuu e ngoi ha naina. E fata mai la. Ai o atulo mai e sui. E o te loa Yesu I e fata mai e tangi lala, I te roa lale e whanua noa le tina, o le la ave tama le ave le. O le tua nyai a whae maliu e o angel pongi sawa taunga. E nao, taunga tangu. Ae, o le me mana I e tala le. O le o mai o le tina le amane. Alai e fitau I mai Yesu I le fetu to ole ai. And there are times like that for ngale wa kako wo o ye le tūlanga. Helplessness. You need someone. E fiso soani. But this is ole o ye kusa ole umai le o mea e ngata e fiso soani le olangi. Like this is it. This is the last. Lela ave kang. Pifa pinga voile tala le kamalo voile ale ai. Al kamalo ingo ya hero. Lenga sau ya Yesu no na finya le fe mai sa se ba vave mai wo. Wo ma. Ai o mai fe tau Yesu te mele mon fa finya mali. Mon fa finya le. Fa finya le si fa finya le ai. Nga mai ka o fi ngal sa valinga. Eli umia e savali aku e saule si e saule polo ai mai o la inga. A wai koi fa lam la ve le awa o. Le teacher. O lo ma liu lo wa fi. You know, those sort of things up in. For ngale, it's like everything stops. If a pinga, I mean, we take the story back to this woman. Ma mele going through life with a lot of problems. Living alone, it's not easy. But if I walk, remember, all out tane, I le kauta le penenga kalungoi. O I ke whaalango lango ye ke aia, I mamo wale malo si mea penga. But here is a woman, a widow, malankama, I walk. So I'm just bringing for ngale, at times like that, I kongo tatu savalinga. It's like, you're going through a lot. I'm talking about mums here. Kakao kia. It's like everything you touch, it's death. They're kind of thing in there. Woki lang tangi. Leise mea o le single woman. I go hoki akumatkama kiki. And when, what sort of life? What sort of thinking and thoughts is like that? Rākoi ngā la ngona vō ngā le whapenga, tu tu mai fwai la I kāka, le ke ti tala ngoa vō ngā le about the love of God. But the great thing about this story, ole ho'o mai I luma le aila, ave le le fai kukoa. Aila e tua ngā le tali o mea ia. You know, the answer to that. E lako I e suka off.
1: Yeah.
0: Ele I wala awa kuponga le wa o le si imai. E la kuye su ka ofi pa ile fata. E wale ngi puta oki mo meo le fata e ave kangu va penga. Ave kongo le tumpu foile.

0: I can't all fatta. Cucu lola o lia. Ave qui e sole, ile, le coco. Al macchia o tia al mele. O le tau tala, le tanga taola, le tanga taoti. E le fai e sole tina, tina, le le wa la cula o camano. Tau tala, le tanga taola, ile tanga taoti. Fai mai e su, sole, tau lelea. No for luma. You know, we sometimes we're looking for the answers here, there, you know, and yet we're missing that Jesus is holding us. Leo ka ofi me ka ko. Ka ofi il fa ko ale, fa kal se fa ko kala. Me ye mala mala mai. You know, like that. I'm just saying for ngali. You know, what I'm trying to say here, the story there. Mamele wa o maleoti ko se ole unga ngale marsi anga nga me umange, it's about to close. And I'm a fine sitting at au file ola lango le ku ile li ole ola. Life is here.
1: Good.
0: Elen fanga kango fa ku le life. I want ya ile life. But life can bring life to the dead. Alimela leva ko lokala ol ka kala le life ile ot. Ngam ko a sola pe ya le mo mo le ki ol moli. I sola ponchal mala mala. I mean I'm just bringing that because I believe mam a inga kinga vongale. Maybe you are in a hopeless situation. Thinking for ngale nga o me umanga nga o me okia me like there's death everywhere. Me kang kang wai le kupu me mafu fau wai wale a eale olo funga le pio me umai ma mafa and we're missing that. Maybe today mom and mothers are today is the day that you see that you can actually get out of that.
1: E maro mangai kele le wo o si le ke ke alu alu anga iku kumu ma ele mai ale lo loto le mai. E fafta ele anga vai ole plena le tu ole tangata. E ola. Ole ola la le tangata. Ma tu ole fufanga le tu ole tangata. Ia ulu ola ma tu mo ele. Le mea na fai ele tu. Ole filanga lo le ole tu. Na pau ale mena ta le pia le melea. Ole oti. Awa e tiri tilo fo ila le tamali anga o tutono le ainga o le tamaa. Ole provider, ole tina, ole support, ole help, ole fringo tamaiti, o mei e fisoso en le tina. Pei ole pelena e tawa, ole otila, e ngaki momo kua le kasi ole ainga le. A otila, le tio afa medica la paulo, for my true religion is to look after the orphans and the widows, and to keep yourself pure. For my little la paulo, o le tapo inga monia. O le asi asi lea na mafiso suani I e ua matu oti. Ma e ua oti ala tautane. E te iloa I lea nganga o Paulo. Wa e maa lama lama Paulo le finangalo o le atua. O le a inga e te tau na tasi a oti. Pe malanga I le tamafo I o le na te faya le tūlanga lea. Ona tūlelo le fafine I le tūlanga fa le tonu. O ila e mana o mia I le fiso suani a. So ifo ila ele ngatala ina ia fa umawina ele tina ia lona fa tu tu ele tu ai o mea ia tatu te loi o mea ia na sau Yesu sui o Yesu la le nga sau fa mai na sau e fa umatianga luenga le alti apolo anga luenga o nga luenga ia ole oti la pe a fa pe woti pe wa va aile tangata ile tangata le wotu tono le pusauti ona tangi ya wa wele male le loa le lope to va ye pe le ai a ole sawo ke viso ina ia mauti noa e uina na ona le to fa ta sia e to tono le la lo langi le nei ai wa e lo o ye le ola ole ola le fa mai le tala Yesu na sawo e mai ya ti tatu lo na nganga pa ia ole ola le to tono ya ti tatu pe oti le tangata olai moi ama to le o chile tanga te sa provide ona le ile o se tasi na te fa awo wina le so soani le a tu no le mele le mana o ile tu spa ia that

ona o lava e o lai o mātou ngā ngā mō mātou loto. Alofa ma whamangalo Samoa. Whamangalo le Kalesia ke Rusiano. Iona taitai e meisi o tangata loto umalawa. Tangata taito tasi. So se company ma so se whala poputonga o tau tau wailo suafa. Ue ua taritonu ma e ua le taritonu ilo suafa. Wa mātou wala a wātou leli i e wha māngalo i mātou. Amen. Vea ia lou toto pa ia, lou toto tāua, e wha lanu ma wha mamaina ai le mātou i fonga i renei tae au. Ia wa mātou te talo, wha fo wina lo mātou mālosi wha le nganga. Ina ia mātou tūtū maupea mo le tala inga o lau ngāluenga. Amen. Mātou te muna tua i renei tae au na ia mātou ta mā mātou tua, ti nā mātou tua. O tina fo i mata mā uso ma tua whawhine. Te i o lawa ia mātou whana witi. Whailele fo i ma pepe fo ule li i. Oro o ngase ngase i tu tonu a inga ma whale mai. Se i a lango marua o au wha ola i a te i la tau. Maua pea le loto tele ma le wha malosi. A wao le o mai o ti ngāia o ina i mātou. Ina i a mātou wola fia fia i lou lawa anga lelei. Atu te mana tua i nei tai ao lau o wauna ua wala uina. To ina wha tonu ya ufanga wha fia le kale sia wha puptonga ke usiano i Cannons Creek. Ya e mana tua i le fetu wau i nei tai ao ia ia ia ufa maa whanafonanga i le kale sia. Ma ta fale taitasi e maise o le kale sia e wha kasa i ana puli anga. E maise foi o mata ngā luenga i le aufa i ngā luenga ma fale tua. Ma ulotu ta itasi, ia faa maafana fana ina ila tau ilo walofa ma lo uangli lei. Walea se teime te fina ngalo ai e faa tau nuu, toe sao ninga o lao wauna. Ia iaile mana o loa nganga faa maafana fana. Alofa ngia foa ile faa, le faa po ptongo le au fai ngaluenga, fai fe au mare maafitanga i tono o Wellingtone. Ia faa maa whanawhana ina i la tau ina ua toa sea le maa whitanga ma la wauna. Ia mātou te manatua fōi, nisi mātou te leo i loa, nisi fōi o nei o mātou a inga i Samoa, ma nisi atu uma ni usida nei fōi o loo i ailau wala au pa ia. Leali i e faa maa whanawhana i la tau i loa walofa. Nā oe lawa mātou te mawaile fia fia ma le oli oli. Wa oe ole tua e saoma ato toa ai i mātou u malawa. Mātou te talo mole lalolangi o whaingatā, ona o taua ma whevaevae inga. Malawha nā tura o lo tutupu pea, o whaa ma mafui e malolonga, ia whaa mole mole ia e anga lelei. Mātou, talo siana ia mātou whaa nautu ina atu i so se fale a onga. Mātou te tu ina atu i la tomo so la tomo luma na i manuia i le poto salalau. Ia ai wha siri siri ai i la tomo wa tu ina atu i au telavou ma o ngā sā. Ia la tomo sā ili fōi i le wha tua tua moni i a te oe manuia ai wha nauma tupulanga o lou e kāle sia. Mātou te talo le li i a lofa maia i le ne yaso. Mātou te langona i le ato toa i mātou i au faiwa. E sau se teimi o na mātou whaitawina leo le tuspa ia. Sau fo se teimi o na mātou launga ina leo se upu. Fola fola ina mo le au whaafonga. A nganga pa ia ia whaamana ina lau fi au ma lau tala le lei. O mātou te talo mo le au whai ngā luenga ma whai launga le atutu lai. So se au lotu i tutonu o ni usila ma so se au lotu. Ia whaamana ina le fi au mai le a nganga pa ia. Ina ia mawhai o na mātou tala i pea lou lava a whina ngalo. Awane i ate i mātou, awalawane i ate i mātou. Ia mawai se vi inga oelo mātou tua. Wha manuia le nei ofisa, wha saralau. Wale ngata o le fetu wao, wale nei mata ngā luenga i hata i tai. Ia a onisi fo i o e kāle sia o lo autova a mai mō lātou. Polo kalame wha le nganga. Ia mana la mātou whea fola fola. Awane ia iso mātou vi inga. Ia pea lo lava suwafa lo mātou. Ma, ia oi lava o lo fia maua lo fsoswani le ne yaso. Oi foi o lo mafatia i whemalanga inga. Ia wha pea on e fsoswani mo i la

tau. Le alo le tala le le inu lotu o ni usila ma Samoa ma le lalolangi atoa. Ia toa fasi lo tau wa fa'ale nganga. Ia manu alia le itu tau wa. Ia fa'asanga maita ngata e tau tua oile atua ili fa'a tutua. Ma ia i uat le vi inga ia te oe nei e fa'avavau. Fa'avavau lava. Sua fo Yesu wa mato wole ma tatalo atuai. Ai mato te fia tatalo. Ile tatalo na e awa o mai. Tau tamae o ili langi. Ia pa ia lo sua fa. Ia o mai lo ma lo. Ia faya lo fina ngalo. Peo na faya ili langi. Ia e foa imai a te mato le aso nei. Ia mato me ai e tamo le aso. Ia e fa ma ngalo ia te mato, ia mato on sala. E peo i mato fo i ono mato fa ma ngalo in atu, ia uanga le ang mai ia te mato. Awa fo i te ite ina i mato le fa o so songa. A ia e la vea ia i mato a ili lea. A wa e o le ma lo ma le mana. A toa ma le vi inga e fa vau lava. Amene. Tātou pepese.

0: So far now, na manu wia el vangalia.
1: Yeah.
0: O te mana tua ivo istasi o te na onga na manu wia ifo I. E fuala sifuru wafe na. Mm. At tongi le teimi nei le peimeni pe o se loan sifuru wafe.
1: Yeah.
0: Yeah, o te loa e tu ua sifuru wafe na le tolu tausanga le tongi o te le o le tupe ya. Ma le interest. Mm. Ava ila le fasa huina o le na sifuru wafe mon tupu le tausanga mua mua po le lua po le tolu.
1: Yeah.
0: Tele yo le sefe o matua mana ya inga. Ya leva etu ile finangalo le taitai yo le tunu. Ulo e fapea mai. Ile ise mea na... Mai ele ya chief se... Ile ya mase mea na mawai. Fo ele le ise...
1: Le ni famani yao?
0: Nei, tu se
1: ole uku. Ile manu yao?
0: Ia. Ele ise fa moe moe nga na tau. Na fuina pe ule fa moe moe nga na tau ape. O tau lau ole fa moe moe. Ia. Tu se ele au sia se tapula.
1: Oh.
0: Ah. Yeah. But I didn't achieve anything. So when I was in there, I set up a plan. I was here. I had to pay. I had to pay my man one malo. In fact, you said my total sale amount to 2 million and fall away. I pay all the total sale 1 million amount to 8,000 and to pay fall.
1: Yeah.
0: I let that amount my world take away. Why? Inga umana ina la chofa na una ongal pili hotel na manu ya.
1: Yeah.
0: Le wofa asa o ile lua 8,000 a pay total 8,000 and to pay tongi ile malo. No le fa sao a.
1: Yeah.
0: Ava pero le tamo tilana maulan scholarship tasil tausang.
1: Mm.
0: Mau ma fa mun yanga le malo tu sana le tasil tausang na yetong. Ola na o. Ah. Ai wo mo sana nga lwenga le le ni tei. Ya na tsa mai tie le yui men por karamele ya ilu ma tsor por karamele le faile le.
1: Yeah.
0: Ya pero sunga fa linga le fa iso ola na sa no nga rumule. Ya ono suma tsu po afela na student lo.
1: Yeah.
0: Ola tele. Ya nga le ga ile nga master degree nan fa mun.
1: Mm.
0: Ya le lama imaula va no. I lo tawye manatu na otaita.
1: Mm.
0: E maa na ia e faa nga apea. E na otamaiti ya fo ile le ua faa au. Ah, fa ta inga va peo, otasi o le ua e faa au utausanga nei.
1: Mm.
0: A ola u student loan e na ea onga moritolu utausanga.
1: Yeah.
0: A mai le alma lo pe sifuru wafel tupele. A mai e tongi ele istausanga ola utaumafai.
1: Yeah.
0: E faa ititi ya ele u student loan. I lo sifuru wafel.
1: Wa le fau.
0: Yeah. Ah, e pia mai nei ai fa pena malo, na tsa mai titia ua.
1: Wai,
0: u mal malu ia, u mal non tsang fai.
1: Yeah.
0: Tong ina malo le fa malu nga le tsa usanga tsasi.
1: Ah, nei. Ah, sa, e mai nei fu fa tsa tsali le malo.
0: Mm.
1: Se va pela na tsa ua. Mai nei fa tsa tsali le malo, po inta mai tsore a lu alu fa ma vai le u ma ia tsa sang mo mo. Ah. Ya ai fetawila I tamati voi ele ai folelo fa au
0: mo
1: ya mo tsa sang mo mo tsa un fa tel fa pe na e mal mai mo tu pe sa o mal mai mo tu pe a onga tsa sang mo mo ya fa mamut ah
0: o tsela o no la pena ise policial man or te mina e tso tongi tu pe le alo te tso nunga ele ya o le tu pe ala na fa e se le ta u ale na tsa mi ya
1: ya mo
0: tsa mo mo o ale na tsa mi na o sa fa mo ne ha pe tarsi fa wa upe o matua tu ya tamaitia
1: mm
0: ya almela le utupu ya na fai ila utala ila wa fina matua fa ya lele wa to fa pula mai el malo fa mun ya ngale man wi ai uto au te il vason te nei uto sa wale wa kenso ala mo mo la fa pa va va sa mana ya ilungo stasiona
1: fa tanto no mm
0: ya sa ulo mista tu pe fa ma ni mesa au va va sa e tarsi e to tu mele le pa
1: ya
0: pea tu mai o mai tu e fa au ai fa ile fa ngana na na to mi tia le fa au
1: tongi
0: tongi tu sa no ia avi sa au tu pe o e tongi avi o le study link ia fa ma ma student loan na to mi tia le fa
1: alo inga o tu langa le pe ona mai nei lo ngo vina fa pe fa tu sa ngal to mi tia o tu sa ngal muni muli la fa on tu sa ngal tongi ma tu ile mele le la ini tu sa ngal muni muli
0: le ye tel o student loan no nga fa pe fa tsa usang student loan fa tsa usang well is it to say long I ma tu a tele na tu pe to file ma tu tong ya a fa pe le pe dis furu fa fa tsa usang le fa furu fa student loan no tama dit ele a fa pe la ve sel mal o tama ti la ye a fa fo ma ma tu o la tsa fa na wi u tsa usang le nei
1: yeah
0: o le na man wi o tu na tong el mal o tsa usang le nei ya fa wo pela tsa usanga le ya fa pela o ne tsa usanga o le tsali bo le fine e tsol we yo no tsa usanga le university po politik po se institute for ile at this free level ya na yanga va aila au tsa mai tilo la ye tsa usanga lua ye le manu ya o tsa usanga fo va pena tsa mai tsa usanga mo mo
1: yeah

0: au mo mo ngana tarusia ye toi fa wow ai na to mai le wo pas ya to ese mai lo le o tau sanga e tasi mai lo na student lo
1: mana ya
0: na na uva ai le le fa le vaenga le au fa tau le pata le a america ile il tato fa lo loi nei lo fa pe po lo si le lal matuain fa to le sa u lo sa u le tala tau mo fiel pata america fa mai le ile mo wa le to fo le pata ni uzila tele lo la tasi pe u e fa tau pata ia america pe le o le wai fa tau fa le lo ata to fa mai
1: na le ngola fa ngoa
0: tele lo la le ngoa
1: oh
0: ai e fa mai pi ta la e tau mo fiel to ina lo tato pata familia pie pai pai fatu a faila pie pai pai e alo ingo patana na mousa mo ya so o le man na ye ye ya wa ye ya so yo tatu lai ita si me o so isa mo so spata man na on me tauri ya fi fi el fala wa ya matu afu si ma wel papa fala wa pata ya
1: ya o le na ale por pata na le sa mo fa yini mas su sa mo le sa tu fa o ma ya so la a
0: ita si me o le pata ia lango le pautan mea na a. Le pautan, ia ta ilo ia iti upe sa ole wa le susu wa le fai le pata, ole susu fai fai le masus. Ia masano lopo le mea na pa e pa e i masus.
1: Ia ma le fai po isi si ufa ta wina le pata na Amerika. Fa nga ia falao.
0: A wa fia fia la uvanga ye, la uvanga ye fai ia mo Pekings.
1: Ia.
0: Fai ia keke, sikoni, o wa uma vanga.
1: Ya
0: wa pio tamale o pata ta una ave.
1: Tamala na ma mala male cho inga pata. Banga na lela to fai keke fai pulingi.
0: Ya mo.
1: Na.
0: Ole ile le vanga le na fai lo ma ne fa sala ngona na tune. Ole ai ole vanga le ole militeli ni usila po le vanga le defense force ni usila.
1: Ya.
0: Na fa sala we have no ai se tali po se fine fialu le army po le navy po le air force. Ia tialu lungo la to ping of so ta inga nae. O le ai sau fa sala longa mo mia ni tangata mai se tama pacifica le au ngai fa sala long fa britania
1: ya
0: asi se uma new zealand event to italia
1: mana ya
0: e te anu lunga na le defense force in new zealand google ya na e vai le na ya po ai ya criteria po vai nga e vai na pala ile tali mala fine e o ya o nga i
1: ya vai ta tama ti wa marolos
0: yo lo po lo tau su menta tangata yo fatele la utau ni sila wo ni tau o tau lo va ngale lu mana i le va le motu se te mal motu sa le motu ma tu mal motu le lo pe ya lu tau fo ni tau le va motu ne mal la motu ya
1: are na ma tele so ni te ni fe ino ni au motu ma tu e ala ta ta tu pese
0: mai
1: fo ya si so ta ya tu le
0: e
1: le fo ya ngale blues Tak lupa tu juga, wang atas meringi. Malu yang lama ni caya, fahamai lama le maaf temai nu tu tasi, Yosia, Firo, fahamai tiri lama. Tony tahu ma, tahu ma oe. Malu yang lama ni caya, Juliana, aloe, bui, fahamai tiri lama le maaf temai. Fahamai tu yang susi, Taylor Petro. Ia maaf telinga yang seungali, kapeli malu lama seu. Malu yang lama ngalui ngalui caya, fahamai tiri lama le maaf temai.

0: ole vaenga tonu ana e aleina faile aso malolo a Samoa.
1: Ia.
0: I le aso soai. Ia. Ia mose teimi foi lele e tau a recover to tele. E defa te recover mai onan ma mafonga luengo la satina. A ol tau mafa lava. E pangitala e tato nyusila. Awa o tato fungo le aso ale pito e tau samie. Ia pala lave langa le ilasa so malolo a nyusila la satina.
1: Ia. Ya saule ni ya pi mane fuli na pa wale tu langa fuli ne pe ale u sofa nga luenga ole tawon fa noi ma vili le fa fa nga luenga lo faina u sua tu le tsaya ya pe fa pe wale ato tol malos yo lo tu langa ma mafo ta maftanga nafi ya sa fa nga ya
0: ya anei nan fe fa fsi de to pa u sua tu tu fui a ni de ne ya sa wa te lo ya ola su sa ti nai de ma fa un fa ta malai ya le nga tel avel ka a o tau mafa ya a o mea lofa a o item for donor falsa e o mea umana e tele no vai e o fatino le uso ya a tau se o uso manita ya
1: ya na uso mai le uso ane le alta ya o e le pasi le na na fule le no fa longo mal temino sa uen nga luenga o le sa tu ilu mai ya o tele ilola pe na mori mai le pasi ya pe na sa uisan ta avali e o e mol tai mua mua le na tu uen pasi ane le alta ya o numal tato ofisa
0: ya ole a wota tu tata no tu la nga fainga ta ta wol pencini le ya
1: ya
0: a fa yo na wa a na lu tu le pas ya olo no winga wa wole a be ya le ki ol ta vale ya na wo fa ye tina le inga fa spata ite inga le mo ta nga ta la ki ya fa nga ta to fa nga ta to public transport e le vai de mer fainga ta la nga ta nga ta ese fi fi fa i fo tuanga ai le fulo ye a fai la u fai mai a fa me u fai e fai en kansa nga te sepe se ne mi mai o fa nga pas wel tau tau la mue ia fa nga pas
1: e na la tu la tau mai tu li atu au kole ninga le tae au el vaso nte ene ia lu atu ua fele lu alu esa la uta vale ia lu atu lo ia suingi o le suingi le nga e suingi mai ai o le ia o tea
0: ia o te fai atu le aso te va ai e ua pu e mese atu tu fue na suingi na
1: ia
0: ia o le aso nga te tabi tolu ai ya ola ufa mo mo tu fuelo no soy fuma no loina ya wa ese fie fie fa ista nga to to ko kolek ya au te leiva ai fantasio pue mo si ata ese paka voy de lota mo e ko fa yena ya na exercise ya ai ole na ola fo atu ya tu fuelo ta to lisho ina to na fa mo no ina ta to sei va son tele
1: ya
0: ai ta to entre ta sei po ruole na ye Ole tangata sa la forse leni a nga ele numera fitulu a ono o luoto tulu. Ole aso fao mena la fori tupe a ole ingoa o analisa liva e sa fao ngale click X. E la foila na se leni sa mua. Lea la uman malo analisa le lima se lauta la New Zealand. Ia masa taimio le aso la matou. Fafsota ia tua ia analisa. Ia ma failo ati jai. Faf tailo alofa isa mua. Ia leala watu e famanue inai oe. Ile tatu lima se lau. Eifo isa tatu top up o entries o top up na lafu isa mua. Ia ma la matou fafsota ia umanu merana e fa tatu entries mo sa mua na famanue ina ma tatu se. Ia ma ila tou foi na. Ya la mato so ta ya toile so a pe ya on ol ta sile no vai ya ya ono o la tu la fusele ya pe sa un male no wen no foi
1: ya
0: la la le na la ina failo at ya ole ye ta tu ta ta mai por wana man malo ya a ole le si to tele ya la fa so ta ya tu pe ona ile o mai lo pon ta te Wellington pe le ai pe la ona ye ta tu a ta paple na la fusa mo le fitu lua ono o lua a tol ya fa pena foi ya le a top up sa la foi le fitu tol lima valu fa lima fitu tol lima valu fa lima fa pena foi le fitu lua tol lima lo fa o numero na sa mo no no vinga le la matu tam fai fa so tai ya man fai foi ona i lo numero ni ni sila ya o ila tol na la foi na top up ya ma o mo fa la tu tai lima sa la ta la ya te lo po le siva ya sol nei pe ala ta to malolo ai ya ona lo fu le po la le sita to promotion le ta to ta pe na tu ye
1: malo va tai yo ya na u faro longo mer ta to fa fo nei Wellington ya ai stai mi ya po analisa ya na po rua ya na u faro longo mai ya na u lucky

0: tato mafuta le fia firinei. Wa te le swinga. A o swinga onga onga e ona mafuli ai le la. Ma tato wa fia i loa i ni faafita auli tato te le manaumia. O swinga onga onga wa tato wa aia i ai wa amata ai. Ona leto e ofa atasi le futia ma le umele. Vai le fonga va, ma lepe le o popo, upu matala. E meise le vafa fenga i ai. Tonu le tunu, tonu e kalesia, tonu le malo, ma to tonu o atunu umo le pasifika e a fia im Samoa.
1: Le fionga le pane mia, la aule le male tole u te ampolante va o fonse. O le faa yunga le vayaso na sua tia ele ele ele, o le ngalue nga fau le ofiso le faa msinonga i sala fai. Ele saunanga au tua le fionga le teita yo le tunu e te tala alua ia ele nei faa mwe mwe. Na ia faa ilo aile se furma leo no miliona ta la o faa ta te ese maile paketi o tupe lava tangata nu o Samoa o faa tupe na ili fausia ino le nei ngā ruenga fau i sa lulonga ma o faa ta oto le atore ngā ruenga o le aia i umapote faa foe nai ia faa msinonga ma walunga o le faa msinonga faa itu ma lo ma le faa msinonga o fanua maswafa ma o le a fausia foe mamota e api ai ia li i matama ita e faa msino Pe amalangatu mai upolu i Savai, ele faa ngā solongo ni mata aupo ilo ilo le faa masinonga. Atoai malipae si o mia atoai lilo toa. Wa mai efoe nba siya le kapeneta le faa nganga o le faa tesi malivaru miliona ta la. E toi faa lele ya ilo faa le faa masino i mulinu. E toi ato atoai le apa li pito ilunga. Ona wa yai ni vaenga o te tulu.
0: Lea, inangaloa ili tatu malo etapena tulanga umma yai faa moe moe lea. Ina ia usia le tūlanga siri o na tāla whengai. Le lei, whai ngofie, mata ngofie. Ia mai ei le tūlanga e fōa, ili whaama sino le māfau fau le lei. Ina ia whai eina na whai unga tāla whengai, ma le whai unga wha maoni. Ia ai le angal whai atu le whaama sino ngā lea pisa, ma le tanga tanga vawa, le si ainga le spito. Ia pe pao maini meo lo whai eini ngā luenga nisi. Ai au te telitonu le tapena le lei o le nofuanga. E sa o tonu ai le fina ngalo o leo la foi foi ina lea mata upu I lea mata upu.
1: Le fiongo le teita yo lea tunou la aule le maa le to leo te apala taiva fosi. O le faa iungo le vayaso le neina faa tautai e le loto faa aftai a le asosi a tausi soi fua lea tunou. E to e faa manatu mo faa maalo si e li imata maa ita I tausi soi fua I lo lato tiute mo le mata fayoi e yo nga tasi mo lo lato faa lupenga. E au auna matautua I nai tangata o lea tunu. E au tova atu I maota ngase ngase ese ese, esa I ditong fitinga. E le saunonga au tua le presteni o le sosa yete, le tinaia na tama aso vale peteru.
2: E tolu ni vaenga ta ua, e tau lai I ai nei tau sanga. Mea mua mua, empowered men and safety of nurses. Ia faa malo sia ma faa au penga ina, Le saunga le mu o tausi soifua. Ia le leia o aoina ma tāpena ina tausi soifua umma. Afa amalo sia mauna ia tausi soifua. O le ate le se sao. Ile soifua ma lolo ina. Ma le faa saunga le mu ina. O tangata lautele.
1: Na talo sanga foi le presteni o le asosi. Ile ma lo. Ina ia lo fangia le faa le leio nisi o vaeng o lo faa o ngaina. Ia li imata maa ita I tausi soifua. E whaati noi le lātou au au nanga. O tala fawia, manu ia tele la mtango neiva yasolo tātou tunu. Whasai fawia.

0: Oh, Radio New Zealand. Yeah, tu se ale wa ya I mo me o chiu che tanga ti fainga bim. Al me de ele me se a ya se minsta I ngal benga ne. O umana fa tu ranga ma vai vai ya. Ya fo I ngal benga fa tu ranga ngo me o tofi ma ngal benga. Pa wale me fa le malo ye mari die fa vai se se tino le ya. Ya sa iri le la tau mo me o le port. Ya a il ta ta port o le hol ta ta il committee na fa tu ina le minsta va ya. Ape yo me ye leva ye le malo to ti tau tona ma to faile ye mana wo mana ye fa tsa tsel tula fo no ye me tsa tsa di bena to nga lwen al fi feeling of tanga tfa nga lwen e le sa ya minsta ye wa le pe va et fo o le tola vi to mo ton kempo le na pon tsa lwen ye sa we sui le si le na ye ya a matalona e a ya se minsta I to finga manga lwen ye na fa lo mo na pe ya le la tau fo le tala le si polo fesa na I l'universite e longo fia wa matana wa a ia te mio la tala te palos e va ia tu lo le minsta fo le le pe wa matana lusi lana pati e o so lo le ia langa langa ma fa pia ia ai le se me tau na e nusi le tu langa lea a se tato vai a wa a fa yesi suing e le lo polo tau sanga fo to am fa yena fa muta le pisa a Ya tell don't do le ayo wa no no fole ni tu ngai ma fo fo po la cita ah yeah se me tali ma ye ye le o pa no long ko sta le termine e fa tete si tu titi
1: pe pa no long ya e fo isela to lo po isela to fo fo fo ma fa ye
0: le o la to ye tsa tsa le la la fo la fo la to tali ma fo le le fi fi le to na ya fo mi sta me yo
1: yeah
0: o la ye le va en ta wa ale tino le
1: Malo, ya se tato, ba vai pe. Ole ole a foi, ole malilenga foi le a le fainga pa anga le CPTPP. Ya leva va to o fia to foi to no le si a to no e fia a wai foi le pa tal no anga le po le fainga pa anga le fa to inga tal fe anga.
0: Ole CPTPP Comprehensive and Progressive Agreements for Trans-Pacific Partnerships. I don't know if you are going to be able to find Pacific. I see Timina, Tim Fay Fay Fatasi, if I find the Mafay on a Fat Wow. Yes, so you all are here to see PTPP. Yeah, my folks are Tim Fay in America. I don't know. They both have values.
1: Yeah,
0: Failole, Marivanga, Amatala, Iana, Alfie, Yale, Macy, no, Tatol Pacifica. Yeah, my name. Yole temine yole Australia, Brunei, or Jerusalem, Kanata, Chile, Japan, Japani, Malaysia, Mexico, Peru, Singapore, United Kingdom of Vietnam. Ali la upipi my name Malaysia Vanga le oi ole ma no we le if so sony yeah.
1: Yeah.
0: No vanga umalefia mo yemo umutato wa tarusia ya ya fa pia tu di on sai mai na tebia me na ya to or he sign up Taiwan Ecuador Uruguay Ukraine Indonesia Philippines or le lo ai lo nga ye le ton le tino le le lo no ye ta ho te le ya go la to e mo mo le me ao nga la to mo ye wa na ba I to le ao ma e le fia ye im na le na mo fa te te ni te me e mo si sa Otelo ano fo saying that I was in a sponsorship for Lily up here. Yeah, but two billion that I was saying I for years going out room. Ah, whatever the fight you made on auto tune.
1: I will leave I to you to know it's telling it be or to know it to be United Arab Emirates.
0: Ale, it's what on the angle and no le le wa Sabrina le wa in the tone le fa popo melon so told well or not.
1: Yes, for Tolia Costa Rica.
0: Yeah. So Tolia Costa Rica yeah on that on the una le yeah. Ya ni la ve mta to apile ese moto pacifico yitutu
1: mm be facile
0: ite te ya yeah. To e ai te tau ona ye vo mala to ai and yo e tone fi no ye sa mo o le vuntu to te sa mo e
1: it's
0: tone we le cpt o se e vo po a po la vuntu to lo fa tau che lo nu ya
1: sa ole malo ya fa solo mai e se mta pu ya fo isa lawa lunga neiva yaso ya ile tu langa le o le ono le sa ilfa si langa le malo ile ile va yaso le nei

0: Ya, toi fawa watuli, pokalami o tala la walungol ma yaso ni chaya. O tanga tei o le fu tato wawa ia tu le isi fa amai po le isi vai rusi le wa pepesi mai au le fu in pe amata mai lungo o wa aia o tanga tata fa pe ta vun tato po le ia
1: yo o le te o le anti strain of Hunter virus HANTAVIRUS ia o le fa lungo tu o le tu inga virus ile rula vena tanga chele va e fa pe valu tanga chama salomia to limo fa ma nia a mena ye ya to fie no mali di e tanga to mali di wo ya ole to langa na le wo ye ulondo winga e le usi tama inga se nga se le fa ma ile ole hunter virus ya mai il temi ne to say fo ima to su singa ma mali poti e le o ye se secure e le o ye se to fitinga ole ole nga singa selia ya ite pe ole temile na emeli covid o pe pe si mali covid e le se ya te awo top pe le fainga nga le nga le so so e foi mo mo e mali tato tu ile na foi e tato i ne i New Zealand ya ole tu langa na le ye ole ala wa fa le tonu ne na itanga tane a ye istanga tawo ese mo le ba ole ala u tawo mo le mo le wa itele na pe pe si fo le pe pe mo wo tanga ina tangate ula tutu uoliva ita una niwa ipo itangato filo ai ya anu ringo tangato le ainga ya shiaki umala to imafano fo ese awa el tel tununga e o leono vayaso e felwa imalisia mapava peona e ava pela one lungo leva alena fita itangate ye o mama ipe maliu e loinga e ono vayaso e va e tuolili vava inofo vava ye I never bet I want to know for silt and a pet with foil on the iron, a little no fatters. You are too long and a lay less idiot. I never pay a lucky ole or the too long alia, a yell is if I hang and I pepsi my for it soon. A while I'm a tongue of my if I pay, I ain't soon will go over on a PC internet. Yeah, today the wallet, I'm solely putting my human to human. Yeah, I did hopefully soon to boil me up.
0: No,
1: he did to fear the silver, but I don't remember. I like Missy Leo, Wombo, one day, Mo Lole, therefore, in my four and the minimum in it, and I tell you, man, you will fail and I'll ring. You lay out of our if we pay to later, dearly, and no lay fever, and I eat whatever. Why, two polos if I love a love before you long all of us. If I have posted no latane. Family mole yele va ale itanga tsho ma eva tuna ya va imbala tsho nga ma ile stone fitting ye pe to musu eva tu te o ma mo tsanga tsho lu
0: ye pe sa fo wa pui pui nga la tsho wa ite mo wa ve ma fia nga o na yo o tsanga tsho le fo inu
1: ale le on ba bone ma pe yo ma la no le tsho le mai tai o e se mo le no va ya so wa no va ya so wa ya ale lo si si o tsho ma wa lo nga la o le ki dia ma ya
0: e mo tsho me fa pe va ya na a le na lwa tsho sa mo ina tsha mi a e tsha tsha ya ba va ile
1: ti le o le a fia mo sa mo tu ti a kwata ele a fo tsha tsha na ma ni o ya
0: tsho nga va fi tsha u li la fa pe o le pui pui ya
1: tsho le lo pe tsho va pe mo va ba ni me le na tu ku sa mo tsha si i vo tsha si va lu ya
0: tsha na a via me na fa tsha tsha
1: inga ya na tsho la via tsho i ma tsho a le a tsho no tsho la nga na ye ya tsha si o ne o me ni ya tsha tsho
0: ya if we knife, I'm going to say tattoo, tui pui pui. When they would take me on Tao Malu, Lulua, Mata,
1: what an old tui pui pui, Molo Tapo Calamel, I saw it, what would offer to you? That's what you're fired. And find a toy, a toy, a lua. A my e. A toy, a lot, toy for Lula, Limitao. I'm bad. I toy the COVID, the Limbalia. Ele linda e wa fa on fa into il dimatas au fait au si lola pour aller tu il la tinga lo limata ai si li ese ese limba ati ngani dimole olole.

0: Ya maru longa metong yo insurance le ola ve u mata tu. Ya pe of swinga na le. Ya fo I yo no tupu ya tato. Ya mo le pa va yo to le lua fe lima se fulu e fa sol solo to I lungo ya. Ya fo I va nga yo no la ve ya ile. Ito to no New Zealand. Ya tato fa tu se fo la I. E si no la langi le mo fo le ma ya letas. Ya la ve to mal pacifica. Ya eta wana no fo problema no fo ta pena le po la me fa I don't know ba ne no uisi no uia I finga vo I saina mo no asia e fo fa le lungo o vai a e o pe a na po la ne lo la e o pe le se no po
1: sa o le
0: e ta o fa le vo le sa o le vai a lo lungo le o pe a le ta o la me le fo no
1: e po po tele au vai nei lenga luenga le fai nei I loa hata a le toi suinga atoa me o le no fama fo I o no fo afi pe ia e mai se fo I la le vai wale na timu talu ai nei I o mato a yalu lunga le vai a al suinga la lai su yeide na ia mole tal sia e o ni fainga nai na ia mole vai le wale pina fa atau umai le po le nganu ufale I e lunga I e le au vai le a a e fai e le ngā luenga tele le. E tāru si au ni ngā luenga whapena, lai wa ai le lumana I toa I ngā mea whapena. No pola ua tāli e la tau I toa I ngā fesili e.
0: E whetau I toa I ngā ngā luenga le, le mea lai tumu tumu mui tangata. Mai e rena o tau I o I vaenga na, lai mai ma apahat, e hui mai au tafa ma. A o isi vaenga I e lolo vaine, e rei tō tere tangata I ai, a tō I mō meo whātō anga mā la vaine, ia, o le tele o le tūpe a rui whai umane, nā la ue le
1: ele ma. A le tau le intangata I,
0: Pe o le si vaenga nā le tau vavai, o le pauale meo la uvai, o le sivi o tangata mai no whanga mau lalo. Nene, o la ue umane I loa sain, si si e no whanga tele na whaputu ele vai pa o le taimie. E ma pe o I le tonto no voices, ye tadie le na janga te yel me la o ya la to why this is it so so nya la to pa to lo lo
1: ya na ole se itava va ya to e singapore ona ole na sa won la file chala e bi wa ise fo lo fa changa la to a to at sina fa changa nga fo ile ai fa ile fa sa na nga le a e bi sa sa itamaiti ia pe a whanung tatati ni ni tamai ti leo.
0: Le vai o le teimina fai fina ngoi nei New Zealand mo le sasa au neto e sasa tamai ti a ma lusi te le fina ngoi nei nei wai wana neto e sasa tamai ti. A le teimi a toa na la wan vai o la na sasa tamai ti e si atuno o lola. Ia o ma a. O le lai mo mele tala le ya Singapore loini o le vana sasa tamai ti Singapore ye le. A pe toi fo fa lo no vole ta toa pe o. Fa pe a te a te vole in tamai ti to sasai. Ole la to wa ma e ya ya le tama chi chi u lo vale se lo na se lo nga sa
1: sa sa
0: to asu la na mi o te to no ye ya ye fa nga fa pe na e anan fa sa la ta nga te u so so li tu la fo no a ya te fi wa na fa tu la fo no a so ya ni la fa ma ma fa le o sa li on fa pu pu el tama ta I told you I said, Failure looked at my teaching for Pulumana. I told you I'm a little sister. Follow over in the time at the final over the final poker and bella lofa. I a pulia lava. Tough one had to know we are modifying all I told to love for no delay. It's a match. But I made a few low man, a pair for Susan. Beto finta making a sassa mum, I owe my name, or I pity on the no name. Or is he no way to tell a opinion? I vapier. Analisa sa wele le la wao.
1: Mondi le.
0: Wai, te loe au ngale sa sai, lisita mo chichi ali au ngai, lisita mo chichi. Ia manesi ame tupu isinu. E watu vo I sasa me tawenda sasa ai a pia halua la tole a awal faya aunga ni utona fuwe ya ni utona mochi. Ia toa inga faya aunga na ala inga lena tupu lfa le tonu.
1: Na tonu wa sa, so ona sasa fu.
0: Ia lefo eva I etu le mau I ene nuulea. E le fa pe sos fa ya onga no fo sa sta mai e mai lan li po ti le poule fa ile tonu e ya tanga te mo fa tonu longa lo ngol sa so wa o ti lo yisi fa ngom to e mu so e fa sa sta mai ti
1: na
0: ah ina mo ile po tanga te mo na so sa ya o longa lo ngol
1: e pe le fo na man to ya onga fa ta ita ya ta to wa onga sam e ye ya fa ya onga fo ita ti lo ai fasa o noi e fe fe fe u ma ta mai te va tu lo e u la va valium e sa

Mali nei, ia toi whamuni atu, ia sauringa lotu, ia maisi o toa na, ia nei asa ia te utou, ma nei rewa ia tu ina I mātua, mātua lai sa avali vali atu, anga ia tu ila lo, ia ona ole ma nei ala tu langalo ia ili tau lutei mine nei, le susuru mata ngofia la malu, fo ile ea, ia I Wellington, ia maisi e porirua nei alo ia ili tata ufisa fasa lau, ia maita watu le ma nei au, na I mātua lai sa avali vali atu ila lo, ia mua fo ina I wha malestino, ya wa foi ya lo la to foi so I fu ma lo loina ya ai o tulang ole nei aso ya le tatu ma futa pe se pa yeri tula tasi le ulina nei po le ulina nei ya ona tadi o foi le tatu fa sa lo ngai sa mo e pe ona masani ai ya le tatu o fisa ina le waya ya se pa yeri tula tolu ya ai ole la a o waya tu fa fia fia o pe se ma ta ta ina tu ni so musika so I filoi ya ma nei fa ma na tu ni taimi ya o le nei la vaso au ala val fa vesia yo a fa yo na auto e a fa vevela tau maftanga mai ana nafi ya wale tani nga su ole auri ma nei ya tele se tom se koma foi au kukala tau ya to fa vevela lei ma tu fa ma fan fan ma fa vevela lei ya tau maftanga ya awana yun tata mu tau si olo tonu ainga ya ole si fonga ne la mo wuling tane patalo fa ya tele na lo e nga lue mai nei taimi ya tau tu na le sa ngale mu nga luenga ese ese la nga luenga ta tu te nga lu lu ai ya ai fa mu mu le ta tu sa ngale mu ni se nga luenga pi fa ma ta fai ngofie ya ai ele ya no il totele ya mai mu me fro le mana tu fa ta va nga luenga le fai ya ai ya sa si le tele taimi o le tu lu sfur 20 minute le ta le le tu la sfur ma le lua fa fi fi nga pe se nga se fi loi ya tu na tu awala u fa fo mai le taimi a o fenga ye fi au manga wenga ya po na tu na wanga ya tu le ma lele ya fa tal tal le taimi le va ale amlanga isa mo man wi ala fa nga amlanga ole fenga I mau tau ya mtama le mtene le man ye fo yusu nga fo no e kalesia le heavy tama tasi le au kiri kiti tasi le ingoa le au kiri kiti le au heavy tama ya sora ta fa longo I fo ai ma rosi po le kiti le